Oku ia ia fia fia, mo e tukloria, mo e whawhita lahi ke o toa maafu mafi, ke to e talitali lei ko toa peki mou tō luho eki mo si o tau ka inga tonga, ki ho mou prokalama le ti o tonga o ate laite ko e le o tonga, ko e otu motu wanga wha, pe otu ferinte mei loto kolo ate laite ki e fia fi flaite ko e niko ho no uafu mataha o a kosi o e wafe wao noni. Io tai fu tu kuai pe ai tau tu kuai gloria mo fa feta e lai ke o tua maf mafio hangi ko lea ku fai e same fa feta i ke si hova he o kulele ia he o kutolonga o tai ngata ene alofa io pe ko ene alo ofa ko ia ku ne faka tu uta matu ai ki tau tolu ke tau wa usia lele ai fly ko no wo fu mata ha o e mahina fukoe ni kohono walu, o e whanonganga o tau whai kuako ākosi, pea o tau whawhita iu kei whakalau malele pea hau eiki ho tau koloni si he hui whanganga maasi ona whare, whanau koto a hau eiki pea peki si haa matapure si haa whakaolunga tonga pea peke tonga solamoe wulangi, aia o tau lonu ku ihe koloni whawhita ike he otua mafi, ihe ene ofa mo he tau hihao whai o tau lawea ihe whiwini. Wau sio sai a whanoka pia ko kore ke uhu whangatu i he ngahi talawhatapu katoa pe whaao whaki pia me he tau porkalamanga talangatahe i a te awo whai ki tua mao. Kaya ta, ki o mou motu a whai whatongea, ki o mou reti o, ki he whakahoko atu, a si o mou porkalama o e fia fini.

0: fatongia whakawhare area, koe uhi o mahino lele ka te au, ai fatongia, moe taumu ai whare area, pa koe uhinga ia o iku whakakaukau, i he tuunga koe taimini, pea kau peki ai, pea mo e ku, kai te uongo ia ku hafa ahinga conflict of interest, kene hanga o ta ofi au. Tapinga o mahino ka te au, koe taimilahi, o ku tau alu ki whare area, to ia tau ngahi asenita kehe, ko uhinga ka pau ki haku fu unoa aku ia, pe ia hanga hi mea ia, ko whakaukau ai ke uhu ki whare area, ko hui ke mao hanga hi whainga maari e maaku, hala au pito, nima, maa au pito, kai ke haku no, kai ke haku mo ua ki hataha, pa kai ke haku bisnisi aku e pehe te ula alu au pa whinga ke whakatawhe monu ia ki ai, ko alu ki loto taha peku asenita aku ia, ko whi mao ke tokoni, ki he whaulao he whare area, mono sivi sivi i oe ngahi whahoko whatongia, mō mea i pese asku os mahawe kapneti ia, ko e lakanga koe ni hua i ki whare area, ko e whakafofonga pe oe o tonga tapua i he whare area, a ia ko e tifto i whatongia mahu inga i pauke mahu whai sivi sivi i ngahi ngā haue koe ni pachetia ko ostari, ka koe ngahi ngā haue koe whakahoko i plea ngā pe oku whai o whakatatau ki he lao, pe pea moe polo kalama ngā au e koe na e tahiri e he whare area. Ka whoki mai mua ki ipuipui tua. Koe whine motu an koe whanau tama e kori skun salo te. Hu hanga ton pe he kori skun salo te osi mea e haeri vingi hoko atua i ke hako maalunga ko tupou lava e si university hoko atua e maa ki whainga maari e skolasipi ki fis maa umai ki whailonga ako ko ia pa whoki mai lewa whaiako hanga hei kori sko e pule anga. Ngai tau lahe ku whaiako, tau tau te whito ki he koristo ngā, mui koristo a whaiako, a uha kei pē ku ngā ue ki he ofisa hako maalunga he waa sivi, waa sila pā, pa whawhetai nei toi mai ki whainga maharia, toi hoko ate ako ki Asteria, o toi mai umai ki whailonga ako mea, ki he master he professional education and training, pa ku whoki mai ko ia, ui e hoa ia ke whoki o ngā ue, ke alo o ngā ue he i niofo o koe pule ako, pe au alo lele pe mo au ia, o toko ni pule ako ai. Koe makatu unga ia koe fo i tau e ono, na mai nio fo o he tau e tolu, koe fai ako, koe pule ako, moe toko ni pule ako, ma to hiki hake pe mea ki nio top tapu, o fraho koe pe fatongia ta tau, pe au lava mai ai koe ki he fare aria. O spe te eme taha he fare aria, pe au tuku au ia ki tua, kai ke toi taria e niua, ke uto e foki ki fare aria, pea hule vāu ia, he ngahi ngā aue ia, koe ngahi regional organisations ia, nā ku ngā aue kia he Oskuk Wharearea, o kāua e vaa e SPC, nā ngā aue kia he taulahe, pai lai te e ngahi project nei whakahoko i tōngani, ka kaupeisi pe i tōngani, ai a mimi ki whakate whito ia he human rights, pea mua ngahi totona ka kai whiwhine, ngā aue koe he vaa koe SPC, hoko mai mea ki he UN Women, pea mimi i he mala e tatau pe, pea u whaka osi mai ki he polokalama fo o kono fofua paila te ipe ia i tonga ni na e ui koe balance of power aia koe taumu ai ngai ngā haue koe ia koe teke koe ni koe koe whinga ke promote ai leadership e kakai whiwhine whakakawa te kakai whiwhine ki he ngahi lakanga whai tu uni pia moe taki whaka amu pe koe ke whaka au ngā e fu uiwi moe mawhai o nofo moe kakai whiwhine hane koe mō mea i ko toko lahi kakai whiwhine ako lele pia kuna u ngahi tau kei lahi ka koe uhi o ku kei whainga ta aia ke nā wau ke ngahi tu unga koe ni taki tau whiwhia pe e tā pinga i he monu koe ni hono whaka nofo e tau taha e tau whiwhine tau kei, pia i he malae koe ne paanga, ko tui koe fuu tāpua ki lahi ia, o tau fie fia ai, tau whakaamu ia, ke kau atu, nau tolu koe niko nau mao e poto mo e tau kei, ki he whakalere pule anga, koe tau whakaamu ia, pa koe tahaia ngā oe whakamui mui nā kwhai, ki mua koe niko pe au taimini, ka pau te mo e ke mai, pa koe hareho ngā oe kwhai, ngā oe taimini, ka kato e taimini, koe malanga e ko speri o sisu kalaisi, o koe hoko au ia koe whiwhine malanga, i o mau siasi wesi liana koe whanga, pe au hoko koe pule lau toi whakasāpate, pe koe tahaia ka veinga ngā oe, tu ui he whakau ka oe, he te lolotonga koe ne te kempeini, ko fakakau kau mau pe ke mau inga o faito tonu ko faito tonu ko ko sio ke e fama apo opo ni me tu a nga ta o ko ni ko tu ai ko tu te ma apo opo ni e sio ke nga me ke fralele i pe mo na fonga nga au pe mo me ate wala to ko ni ai ka mo mo a ke te ai me ko faito ton o ko tu o ko fa folo fola pe ia o tala mai pe ia e palo ve pe ko fai to tonu o ko ne ha ke ki ia pule anga ka ko fai hala ko ma anga pe ne ne i pe ke tu u lo nga pule anga la ia ko u hi ko ta fai to tonu pe ko mo ni pe ia ko ta fa no mo ko ke ngai me ko ta ma ta to ta u ilo na me malava pe ia ke fa hausi ka pau na fai to tonu ai ka kai o na u he fare ta tu ko fare ma u inga ta ha ia ke fe mai me monu ta fe mai me lele ko sipinga ya ke ta me ya ko fai fai ta ke anga ya ke nau fai to ton ni me ko tope pa ko to ta na ke pe ke fa pa ko ko fai to ton pe ke lau atangata ko fai to ton ki he o tua fai to ton ki he o tua motong ko ta to fia pa ku ai leva e ko fa ka ka leva ko ngai ngau e ko to pe ko ko ta mo ke fa ha ko ke fa va e at pe ya fai to ton mal pe nai bin hai ai sio fa hinga ni ke ki a leaflet ko ki pro shua a aku na ku hanga tu ha ke Facebook a ko e ku tonga fa ka ko a ku ia ko fai to ton ko tau ke nga we ko fai to ton ko ma lo hinga ko fai to ton pa ko ma ha fu ia ko fai to ton hu ke fare ka mo ka loto lele ke hu ke ko ase ni ta pe ia ke fai to ton e me ko ta pe te fai ko tu ben mahalo fe unga ki lo lo ai ki fra ta ke ke pui pui tu a e ta pe
1: ko tu le polo ke ka ve inga ma hu inga en o ke foko tu unga